Kasyang-kasyang pagsigugin ka kasakasmat makon, lipa siya uma kakotanuna. Matsukimaw uma, min programa kan ni kumawanikan, kinta chuin kan, Voces Indígenas de Veracruz, lipa siya uku, shlekatsayan uma Papa Julio, kingakas lakasmat patit, kawaniyan pe ay makikisis ora akti minuto uma, tsukuma min programa kan, kinta chuin kan, Voces Indígenas de Veracruz, wishin kingakasmat patit, antanak radio mas antak milia kasoklin kan nikuta kasmata umakin tachuin kan antanak 107.7 105.5 anta unush ishpunan kimpula tamatkan Veracruz nachanak 106.5 101.3 anta uno kimpula tamatkan chush kaspahan ki kimpula tamatkan Veracruz nachan kakasakaspatatit antak 95.7 nachanak internet nachan kinkakasakaspatatit antra antanak www.radiomas.mx palakata nanakaspatatit antakin tachuin kan lipasyaw uku amao matsukiyaw uma takachuin pashtagatsiniyaw uma Radio Mas chunachana Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas tegukingamashkian talakaskin spalakata nakachuin anaw pashtagatsiniyaw Alejandra Mota Romero tikuakpushkunit antaununak nak Radio Mas chunachana ama magastogana Victoriano de la Cruz Cruz tikuak pushkulima amatas kuhut nak Abeli katuno miércoles kinkamaktayaman kintalakan ama Federico Ríos Pedro Chávez Chuadán Hernández shpalakata natakachmata kinta chuenkan anta wishin niku welapitet lipashaw kwamau matsukiyaw uma kinta chuenkan nikumawanikan aprendamos nuestras lenguas uma kakotanuna pues kinkatawilan kintalakan Dionisia Márquez Pascual tiko aman kinkata shakasiyan nikula pues shla mas yay amatas kuhut shlash tachuwin aman gumata li lakapasa nun tahuyi un nikula li lakapasaw ama soke popoluka chuna chana naking kakasakasmataw ama kaltawakanin shla tutunaku wa uma amaw